O fita lai ke o tua ke tal talele ko to be ki mo to lu ho we ki mo so tau kai na tonga ki ho mo pro kala ma le ti o tonga a te lai te ko le o tonga ko tu mo tua nga fa pe o tu frente me he lo to kolo a te lai te ki he fia fi flight ko e ni ho no ho fu ma ta ha o se pitema o i wa fe wa o noni. Io tai fu tu ku ai pe ai tau tu ku ai gloria mo fa feta lai ki o tua maf mafio hange ko rea ku fai e same fa feta i ke si hova he o kulele ia he o ku tolonga o tai nga ta ene alofa io pe ko ene alofa ko ia ku ne fa tu uta ma tu ai ki tau tolu ki tau au si ale lei ai falai te ko hono ho fru ma ta ha o se pitema ko hi va imagina ia o e wa fe wa o noni. Pea o tau whawhita iu kei whakalau malele pea hau eiki ho tau koloni si heu i whanganga maa si ona whare whanau koto a hau eiki pea peki si haa matapure si haa whakaolunga tonga pea peke tonga solamoi wulangi aia o tau lonu ku ihe koloni whawhita iki he o tua maa mafi ihe ene ofa moe tau hi hao whai o tau lawea ihe whiwini. Wau sio sai a whanoka pia ko kore ke uhu whangatu i he ngahi tala whatapu ko toa pe wha ao whaki pia mehe tau porkalamanga tala ngatahe ia te au o whai ki tua mao. Kaya ta ki o mou motu a whai whatongea ki o mou reti o ke whakahoko atu a si o mou porkalama o e fia fini.